0: Tino manga, tino tonga. Hei ngā tau wā te reo. O te mita, o tō reo. O te tangi, o tō reo. O te rangi, o tō reo. Tēnā kawe ora tia, ki tua, o raurangi rā.
1: Kemeni!
2: Ai, ki te kōrero alangi tāiki!
3: Jau, ai, ki te rangi o tōi!
2: Kia! E te rūrui! E oi ki a kiri māku!
1: Jau, mau ki te tū! A tōi!
2: Jau, mau ki te tūre! E kakakona! Rangari ko te mea nui!